0: saat ko pala ata kanan silo kawit ni. Ano na jam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam ata ko pinagre, mamarana blay ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale-ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ta. Imbara pa, emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de a. Te-te na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Jadi ta ni umale. Dui ya ta. Gula leba, mi liang na te ba.
1: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ni. Jangan ka takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Ho biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Hati ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan aja madu ji. Sayu kan.
1: Ada-ada tipong. Dap lo ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit. Hina ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh, tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nuk ni tu sah kena ku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: Nabin majuni hano jo ucu nyiho kalo
1: ane
0: nenek di nang haran hati menri bulan bulan
1: ane we
0: nabin kalo telembo hapo nakalong tukong
1: nante
0: pendong lenga lo anjen leto sit bulan bulan ni ban hinang lesang eong ye atukong hulung manjo
1: yodone
0: hinang holan den ye pagan tukong lon
1: nang nampe
0: yuk jasale ngodok lenjo.

0: tando ando li
1: te le
0: joko pangga panjam da ti matan
1: do po de
0: hinya kenne lale tuge marungal
1: nang no re
0: no planjo lananan pita limpar
1: re jale
0: no re agadun jahanya ran lima
1: sik nge
0: nalang atah tujung dayak nan bulan
1: man le be
0: joko pado ikala ko man kupi matan
1: no po de
0: into ge idang late nyangan nalang
1: nang no be
0: inaman nguro pematan do cukup mu bui
1: hake
0: kentilan bojo ngo nak lonang
1: dan pe
0: dang.

0: No, ma kayo po
1: limateng
0: la sayo kakalagtang lang
1: lengeng
0: nawit kanan takayong

sayo na ikang kuya kinap pidi kinap alam limlim urip kam mang na ikang plamana alang bau bisayo na ikang plamana alang liba mang na ikang bau kenap mang nyula ji aklunan na hibarik alang jiap plamana anah katalang sayo alang anklunan liminang.

Mas Pramanso Ray Charles nga Ragus ka sa Deja You Don't Know Me. Dadiri pa sa ti at sama-sama dilingah Ragu. So ni tabaran adi sukup tamaga ayahin na The Bee Gees. Jadi nga ane at sama-sama dilingah Ragu i adi din. Don't forget to remember me. Don't throw it all away. Saman 1st of May.